0: Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At buksan po natin ang ating mga hymnbook. Ay, sa Bible. Buksan po natin ang ating mga Bible. Awit chapter 40, verses 6 to 10. Awit chapter 40, verses 6 to 10. Hain at handog ay hindi mo kinaluluguran. Ang aking pakinig ay iyong binuksan. Handog na susunugin at handog tungkol sa kasalanan ay hindi mo hiningi. Nang makagayoy sinabi ko, narito, dumating ako. Balumbong ng aklat ay nakasulat tungkol sa akin. Ang aking kinaluluguran, sundin ang iyong kalooban. O Diyos ko, oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Ako'y nagpahayag ng mabuting balita ng katwiran sa dakilang kapisana. Narito, hindi ko pipigilin ang aking mga labi. O Panginoon, iyong nalalaman, hindi ko ikinukubli ang iyong katwiran sa loob ng aking puso. Aking binabalita ang iyong pagtatapat at ang inyong pagliligtas. Hindi ko inililihim ang inyong kagandahang loob at ang inyong katotohanan sa dakilang kapisanan. Tayo po'y manalangin. Aming mapagmahal na Ama na sa langit, maraming salamat po sa bagong araw na ipinagkaloob ninyo sa amin. Salamat sa pagkakataon na kapagtipon-tipon kami bilang inyong mga anak upang sumamba at magbigay papuri sa inyo. Panginoon, linisin po ninyo ang aming mga puso at isipan sa oras na ito. Alisin ang anumang lalahanin at kasalanan na maaaring maging hadlang sa aming pakikipagtatpo sa inyo. Tulungan ninyo kami na ituon sa inyong mga presensya. Gabayan po ninyo ang bawat bahagi ng aming pananambahan, ang pag-aawit, panalangin, at pakikinig sa iyong salita. Naway mangusap kayo sa amin at baguhin ang aming buhay ayon sa iyong kalooban. Samahan ninyo rin po ang bawat isa na narito at magbigay maging ang mga hindi nakadalo. Pagpalain ninyo ang inyong lingkod na gagamitin sa pangangaral. Patawarin niyo po kami, Ama, sa aming nagawang pagkakasala, sa aming pagkukulang sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesu Cristo. Amen.
1: Patuloy pa natin ito ng hinang sa pahilangan ng Panginoon sa mga kilalang po ng awit. Para sa una kayo pa natin, song number 37. Song number 37. Come with us, love the Lord.

Okay, tayo po ay patuloy na magpupuri sa ating Panginoon sa pamagitan po ng pag-aral ng kanyang mga salita na ito ay paalala sa atin upang alam po natin kung paano tayo maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos at tayo ay tatawag po natin na walang problema na tayo harap sa Kanya sa pagdating ng mga panahon. So, balikan po natin ang aklat po ng Roma, chapter 10. Roma, chapter 10, verse 4 and 5. Okay, so wala pa. So, ano? Okay, so okay, basahin po natin sa habang wala pa dyan. Roma chapter 10 sa aking Bible sa English. Sabi po rito ay 4 and 5 lang. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. For Moses writes that the man who practices the righteousness which is based on the law shall live by that righteousness. So, ayan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Kaya nakalagay po riyan sa atin ay tatawag po natin na dyan sa verse 4 ay siyang tatawag po natin, the end of the law. Christ is the end of the law. Labas ka na. Okay, so siya ang end. Yan ang problema ko, hindi ko makita. Ah, sige. So, kung yung nabasa po natin, ayan, sa verse 4 and verse 5, na pinapakita na Christ is the end of the law, kailangan aking punto ngayon, nabibigyan natin pansin, gaano ba kahalaga na sabihin natin si Jesus ang siyang katapusan, hinawian o hangganan ng kautusan. So para maintindihan natin, punta muna tayo sa verse 5, sabi na, for Moses writes about the righteousness that is based on the law. So alam po natin, ng mindset na karamihan sa atin pag sinabi natin law, ay bumabalik tayo dun sa old, na kung kanino binigay ang kautusan. Paano ito binigay at paano ito isinabuhay ng mga taong tumanggap. At alam po natin, ang kautusan naman ay hindi lang nagsimula sa panahon ni Moses, pero kung bibigyan natin pansin, ang bahagi nito ay gusto walang magsimula kay Moses, na tinatawag po natin para maunawaan po natin na bakit si Jesus o si Kristo ang siyang katapusan. Dahil napakahalaga po sa atin na malaman ang kahalagahan na sinasabing siya ang hangganan, kung siya ang hangganan, ibig sabihin, dapat tayo'y manatili sa ating Panginoon. Doon tayo manatili, doon tayo manangan, at huwag alis. Kaya dito maglalagay sa atin na dapat ang bawat isa ay maging tapat sa ating Panginoon, Jesu Kristo. Hindi sa kaninuman. Para sa ganon, tayo po ay makatiyak. Kaya sabi nga, karamihan, gusto natin lahat makarating doon sa hangganan. At tatanda natin, ang hangganan ay si Kristo. Dahil alam po natin diyan po sa Roma, chapter 3, ay binanggit yan, hindi wala dyan sa aking slide. Sabi doon sa verse 10, for it is written, there is none righteous, not even one. Wala daw matuwid kahit isa. So kung ang batayan po natin sa pamumuhay ang kautusan, ibig sabihin, sabi po riyan sa Roma pa rin, kung ang batayan po natin ay kautusan, sabi riyan sa Roma chapter 3, walang matuwid kahit isa. So, sa madaling sabi, ako at ikaw ay hindi papasado sa harapan ng ating Panginoon. Hindi tayo aabot sa tiyatawag natin na
kaluwalhatian ng Panginoon. Sabi nga doon sa Roma 3:23, lahat ay nagkasarat di nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, hindi ako qualified, hindi kayo qualified, so ibig sabihin, wala tayong kaligtasan. Kaya binabanggit yan na tayo walang kakayahan, wala tayong magagawa upang tayo maligtas. Kung i-base po natin dito sa Roma chapter 10, dahil sabi niya, for Moses writes about righteousness, yung pagiging matuwid. E sabi nga riyan sa Roma 3 naman ay walang matuwid, wala kahit isa. So ibig sabihin, hindi tayo umaakma doon sa sinasabi ng Roma 10:5 na ang katwiran, ang pagiging matuwid ay base sa kautusan. At ang dapat na mumuhay sa kautusan, sabi daw, that based on the law, that person who does the commandment shall live by faith. So dapat daw tayo mamuhay sa kautusan na yan upang tayo ay maligtas sana kung tutusin. So ang problema ay, alam po natin na walang sino man sa atin ang siyang nakakasunod. Hindi natin kayo sundin. So ibig sabihin, failure tayo. Tayong lahat ay dapat parusahan ng ating Panginoon. So, ano ngayon ang concern po natin kung tayo hindi pasado? Unahin natin sandali, ano ba ang layunin kung bakit binigay ang kautusan kay Moses? So, dito po sa sunod na talata, sabi po riyan sa Levitico chapter 18, verses 1 to 5. Sabi riyan, and the Lord spoke to Moses saying, speak to the people of Israel and say to them, I am the Lord your God. You shall not do as they do in the land of Egypt, where you live, and you shall not do as they do in the land of Canaan, to which I am bringing you. You shall not walk in their statutes. You shall follow my rules and keep my statutes and walk in them. I am the Lord your God. You shall therefore keep my statutes and my rules. If a person does them, shall live by them. I am the Lord. So sa madaling sabi, ibinigay ng Panginoon ang kanyang kautusan. Kanyang alituntunin. Sabi nga riyan, itatawag natin upang alam ng isang tao, especially sa Israel, kung paano sila maging kalugod-lugod, katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoon. Una, sabi riyan, ang dapat nilang gawin, huwag niyong tutularan mga ginawa ng mga tao doon sa Egypt. Dahil alam po natin, sila'y nilabas sa Panginoon, mga Israel, mula sa Egypt sa pagkalipin ng 430 years. Inilabas sila, kaya sabi doon, nilalabas sila Panginoon, huwag na you shall not do as they do in the land of Egypt. So ibig sabihin, yung kanilang kinagisnan doon sa Egypt ay dapat nilang iwaksi. Dapat nila itong iwan, huwag nilang dadalhin. Pero sabi nga natin, sa ating buhay malimit na maging sa ating buhay as a Christian, meron pa rin mga bagay na ating nadadala kuminsan na tradisyon na galing sa ibang paniniwala o practice po natin. Kaya naalala ko po, sabi ko last time, na ako'y nangaral doon sa may patay, itong last, yung patay doon sa Pag-asa, sabi ko mapalad ang bata dahil namatay, dahil sa ang mga bata ay sa kanila ang kaharian ng Diyos. So ibig sabihin, ang bata ay malinis at sila ay tinatawag natin sigurado pag namatay sa langit mapupunta. Kaya lang, nakita ko, hindi ata nakikinig iba, sabi ko naman tinatawag natin ng siya ilibing, sabi na may request pa, pwede ba bago ng ilibing ay ipag-pray mo muna, parang gano'n. So, nung narinig ko yun, sabi ko, maliwanag yung aking binabanggit, nagpapakita na hindi naunawaan yung aking binabanggit, kaya nakakalungkot. Kaya gusto pa rin lang siguraduhin. Kaya, Marisa, nag-pray, o kaya sabi ko doon sa kapatid natin, ikaw nang bahala mag-pray sa kanilang paglilibing, then pagkatapos yung pray, meron pang sumingit na isa, pag-pray natin. Siningit ng tiyatawag natin isang taga-Romano. Yan, pinag-pray pa. Kaya sumingit pa rin. Eh sabi ko eh, hindi naman tayo nakikialam pag sila may activities. Ang problema, pag tayo may activities, sila nakikisingit. Kaya minsan napakapangit na pangunawa. So ang point ko dito ay
Mayroong mga tao, yung ugali na hindi pa rin natin nadadala. Kaya gusto pa rin natin, tiyatawag natin, magawa mga bagay na tradisyon. Kaya sabi diyan sa verse, huwag ninyong tutularan. Huwag ninyong gagawin ang mga ugaling, ugali ng Egypt, yung pinanggalingan. Then sabi, you, where you live, and you shall not do as they do in the land of Canaan. So nung sila nilabas sa Panginoon mula sa Egypto, sila nakarating doon sa Promised Land. Pag sila nakarating sa Promised Land, ay tatawag natin sa Israel, na tatawag natin ngayon, huwag silang tutulad ng mga ugali ng mga tao. So ibig sabihin, hindi makikipag-uso. So ibig sabihin, kung ang uso ng pupuntan mong lugar ay iadak mong yung sarili, hindi. Sabi niyo, dapat kayong mamuhay ayon sa aking tinakda. Sinasabi yan ng Panginoon. Kaya sabi niya, you shall not walk in their statute. So huwag kayong lalakad ayon sa kanilang mga paraan. Tingnan ko sa Tagalog. Leviticus 18.3. Ano? Leviticus 18.3. Para makita na natin sa Tagalog. 18.3. Sabi riyan ay kailangan ko salamin. Sabi rito sa verse ay huwag kayong gagawa agagaya sa mga kaugalian ng Egypto na inyong pinanggalingan o kaugalian sa Kanaan na pagdadalhan ko sa inyo. So ibig sabihin, ang paraan, kalakaran ng pamumuhay ng mga Israelita ay dapat ayon sa kalooban ng Panginoon. So yung kanyang kautusan, kaya sabi niya, huwag niyong gagawin. Kaya sa verse 4, ang sundin ninyo ay mga tuntunin ibinigay ko sa inyo, ako si Yahweh ang iyong Diyos. So meron siyang ibinigay sa kanila na dapat nilang gawin. So ang pinapoint ko rito, yung binabanggit doon sa Roma chapter 10 verse 4, verse 5, na sila'y lalakad, mamumuhay ayon sa ibinigay ng ating Panginoon. Sa verse 5, sabi diyan, ang tutupad nito ay mabubuhay, ako si Yahweh. So ibig sabihin, pag tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, sa kanyang kalakaran, ikabubuti pala. Kasi may nagsasabi na hindi. Hindi natin ikabubuti, ikakasama, ikabibigat. Hindi. Sabi nga ng Panginoon kay Joshua, Josue chapter 1, verse 8. Tingnan po natin, wala rin yan. Hindi ko nailagay, naalala ko lang. Josue chapter 1, verse 8. Nang namatay na si Moses, pinalalahan na ng Diyos si Josue. Sa chapter 1, verse 8, sabi dyan, huwag mong kaligtaan, kaliligtaan, basahin ang aklat na yaon. Dilihin mo iyon araw, gabi upang matupad mong lahat na nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Ang pagbibigay ng Diyos sa kanyang kautusan ay kabubuti ng mga Israelita sa panahon na iyon. Sapagkat pag sila'y susunod, sabi po riyan sa verse 8, ikaw ay giginhawa at magtatagumpay. So ibig sabihin, ang kautusan ng Diyos ay kabubuti ng karamihan pag ito'y tinupad po natin. Hindi ito kasisira ng sinuman. Kaya lang, sabi nga natin ay ito'y binigay ng Diyos sa mga Israelita. Hindi binigay sa atin, pero ako'y naniniwala ang prinsipyo o principles na binabanggit sa Old Testament ay applied pa rin sa atin. Dahil kung babasahin po natin, ang aklat po ng Lumang Tipan ay nagtuturo sa atin mga bagay na dapat natin gawin. So ang point po natin, binigay ng Diyos ang kanyang salita upang gabay kung paano sila mamuhay. Kung paano sila magiging payapa. Kung paano sila makisalamuha sa kanilang kapwa. Sa halimbawa lang natin, yung 10 utos ng Diyos. Di ba, malimit natin binabanggit yung 10 utos ng Diyos ay binigay niya yung 4, pwede natin gamitin 4, ay tatawag natin yung relasyon natin o ugnayan natin sa Diyos na siyang ating sasambahin. Then yung 5 hanggang sa tatawag natin 10, yung ating relasyon sa ating kapwa, yung ating ugnayan. So ito'y tatawag natin, pag sinusunod po natin, nagkaharap po tayo ng katahimikan o kaya kapayapaan. So hindi ito pabigat sa atin. Ito ay mga principles na pwede natin isabuhay. Pwede natin ilagay sa ating puso na nakakatulong. Iyon ay binigay ng Diyos. Kaya lang, ito yung kaya lang.
Ang problema sa Israel muna, titignan po natin. Sa Israel, ito nga naging problema nila. Binigay ng Diyos ang kautusan sa nila. Verse 5, Ezekiel 20 verse 5, at sasabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, ng araw na aking piliin ang Israel, at itaas ko ang aking kamay sa lahi ng sambahan ni Jacob, at pakilala ako sa kanila sa lupa ng Egypto, nag-iginawad ko ang aking kamay sa kanila at sinabi, ako ang Panginoon ninyong Diyos. So, binabanggit natin sa Exodus pa rin, doon sa ating binasa sa Levitico, ganun pa rin. Kaya sabi niya, ng araw na iyan, yaon, ay iginawad kong aking kamay sa kanya, kanila, upang ilabas ko sila sa lupain ng Egypto at nadalhin sa lupain ng aking itinaan o inilaan, lagi sabi sa imbabasyon, sa kanila, binubukalan ng gatas at pulot ng siyang pinakamainam kaysa sa lahat ng lupain. So may bibigay ng Panginoon sa kanilang lugar in the promised land, nasabi nga doon, inihanda ng Panginoon, binubukalan ng gatas at pulot. Sabi doon, maganda, mainam. Kaya lang, mayroon siyang binigay na kautusan. Sa verse 7, sabi niya, at sinabi ko sa kanila, itinakwil, okay, ang sinabi ko sa kanila, ano yan? Yung kautusan ng Diyos, na binasa natin kanina sa Josue chapter 1, sa Levitico, Exodus, Deuteronomy, na kautusan ng Diyos, at sinabi ko sa kanila, yung panuntunan ng Diyos, itinakwil ng bawat isa sa inyo ang mga bagay, okay, so itinakwil, okay, ito, itakwil ng bawat isa sa inyo ang mga bagay na kasuklas-kulam sa kanilang mga mata. Huwag kayong manghawa sa mga Diyos-Diyosan ng Egypto, ako Panginoon ninyo Diyos. So, nakita natin kanina ito sa Levitico. Levitico, na huwag kayong tutulad. Sabi doon, huwag niyong gagayain. Kaya inulit yan sa chapter 20 na dapat itong yung gagawin. Huwag kayong makiayon sa sistema ng sanlibutan. Kaya lang, sabi nga, ay verse 8. Ngunit sila'y naghimagsik laban sa akin. Paano sila naghimagsik laban sa Diyos? At hindi nakinig sa akin. So ibig sabihin yung pagbabaliwala, hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos sa kanilang panahon, ay tatawag natin, ito ay isang uri ng paghihimagsik, rebellion. Dahil hindi sila nakinig sa salita ng Diyos. Hindi nila binigyan pansin o halaga ng salita ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya sabi niya, ang ano kanila ginawa? Hindi sila nakinig. So sila nagkontra sa kalooban ng Panginoon. Hindi tinakwil ang bawat isa sa kanilang mga kasukla, suklam ng kanilang mga mata, o nilimot man nila ang mga Diyos-Diyosan sa Ehipto. So ito yung kanilang problema. Nanatili sila sa dating kalagayan nila sa Egypt, yung kanilang ugali, tradisyon, dala-dala nila. So walang pagbabago. Dinala na sila ng Panginoon doon sa lupang pangako. Iyon pa rin. Parang ganun din sa ating kumisan. Ikaw sumampalataya na, nakakilala sa ating Panginoon, pero nanatili pa rin sa lumang katauhan. Dala-dala pa rin natin. Kaya sabi riyan, anong ginawa ng Diyos? Nang magkagayoy, sinabi ko ang aking, kung aking ibubuhos sa kanila ang aking kapusukan. So ano ba yung word kapusukan? Kung papansinin po natin. Sa ibang salit, ibubuhos ko ang aking puot. Tingnan natin. Ezekiel, no? Kapusukan. Puot, sabi riyan eh. At tinignan ko sa ibang sali niyan. Ezekiel chapter 20. Tingnan niyo para, tingnan niyo yung Bible niyo, baka mali yung akin nilagay. Kayo naman. 20 verse 8, ano? Sabi riyan, 8. Ngunit hindi nila ako sinunod, hindi nila ako pinakinggan, hindi nila tinalikdan ang kasukla-suklam ng mga bagay na yaon, iniwan ang mga Diyos-Diyosan sa Ehipto. Binalak ko sanang ibuhos na sa kanila ang aking matinding puot nung nasa Ehipto pa sila. So ibig sabihin, nakikita po natin tala ibuhos sa ng Panginoon. Ngunit sila ay tiyatawag natin nakasumpo ng biyaya. Kaya sila ay pinalaya ng Panginoon. Kaya sabi doon, ibuhos sa nila ang aking kapusukan.
sobra na, tama na, dapat nang kalusin, di ba? Ganyan natin na papanood. Upang ganapin kong aking galit laban sa kanila sa gitna ng lupain ng Egypto. Itong mga Israelito na nakaranas na ng pagliligtas ng Panginoon, sila'y naging pasaway. Na kung minsan, gaya din natin na nakaranas ng pagliligtas ng Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Jesus, ganun pa rin tayo, walang pagbabaw. Kaya sabi niya, may tampo ang Diyos yan, kaysa bibigay ko na. Parang gano'n. Tingnan po natin yung ibang salit. Verse 9. Ngunit ako'y gumawa alang-alang sa aking pangalan upang huwag malapastangan sa paningin ng mga bansa na kinaroon nila. Na mga paningin nila ay napakilala ako sa kanila sa paglabas ko sa nila, paglalabas ko sa nila sa lupain ng Egypto. 10. Sa gayon, pinalabas ko sila mula sa lupain ng Egypto at dinala ko sila sa ilang kay dinala. So, ibig sabihin, ginawa ng Panginoon, dapat ko para sa, pero binigay na Diyos kanyang biyaya. Binigay niya kanyang kautusan. Verse 11, at binigay ko sa kanilang aking palatun, tunang, at itinuro ko sa kanilang aking mga kahatulan, at kung isa gawa ng tao, mabubuhay sa mga iyan. So, ibig sabihin, mga binigay ng Panginoon na hindi ito pabigat. Yung binigay ng Diyos sa kanila panuntunan o katuruan ay kabubuti. Kaya sabi rin, pag sinunod mo, sabi rin, isasagawa ng tao ay mabuhay sa mga iyaon. So, ang kautusan, ang prinsipyo doon sa Old Testament ay tatawag natin maganda, mabuti, para sa kabubuti ng bawat isa. Kaya kung babalikan po natin, ang tatawag natin Deuteronomy chapter 28, sabi nga doon, kung susundin nyo ang kautusan na ito, blessing ang siyang darating. 1 to 15 yun. Pagdating sa banda, pag hindi nyo gagawin, darating sa inyo mga salot na ito. Kaya maliwanag ng Diyos ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng hustisya, Diyos ng pagpapala, ngunit siya rin ang Diyos ng parusa. Yan ang ating Diyos. Kaya binabanggit yan, kaya lang sabi nga, hindi sila nakasunod. Hindi sila naging masunurin sa ating Panginoon. Kaya sabi ko kanina, hindi sila nakabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya sabi riyan sa verse, ngunit ang sambahayan ni Israel ay nanghimagsik laban sa akin, sa ilang sila hindi nagsilakad na ng ayon sa aking mga palatuntunan at kanina tinakwil ang aking kahatulan. Na kung gawin ng tao ay mabubuhay ngayon at aking mga sabat ay kanilang nilapastangan mainam ng magkagayon. Sinabi ko ng aking ibubuhos ang aking kapusukan sa kanilang ilan upang lipulin sila. Ano sabi niya sa verse 13? Sa ibang salin? Sabi rito ay, basahin ko lang. At binala ko naman iparanas sa kanila noon ang matinding galit ko para malipol na sila. Sipin po natin yung ganun statement na sinasabi niya sa talata na ang mga pasaway, mga taong ayaw sumunod sa kalooban ng Panginoon, sabi niya, sila ay aking pangarusahan dahil sila ay mga taong lapastangan. Kaya nais ang Panginoon, sabi nga doon sa Roma chapter 10, verse 5, ang mga panuntunan, sana mamuhay tayo ayon sa panuntunan. Kaya lang, sabi ko kanina, hindi tayo sapat, hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So isang banda na tatawag natin, sa madaling sabi, lahat ay nagkasala, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. So lahat tayo failure. Lahat tayo hindi pasado. Hindi tayo makapasok doon sa kalangitan. Hindi tayo makapasok sa buhay na walang hanggan. Ngunit ang Diyos po natin ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng awa. Alam niya hindi tayo makakarating sa langit. Kailan? Meron siyang ginawa. Isa pang bagay na kanyang itinuro diyan sa Lumang Tipan na ito naman ang, para maunawa po natin yung Roma chapter 10. Hebreo chapter 10 verse 1, sabi niya, sapagkat ang kautusan na may anino at mabuting bagay na darating hindi ang tunay na larawan ng mga bagay. Kailanpaman ay di maaring magpakasakdal sa mga nagsisilapit sa pamagitan ng hain na laging niandog sa mga sa taon-taon.
So ibig sabihin, isa sa kautusan na binigay ng Diyos kay Moses ay meron silang tatawag natin paghahandog ng mga hain. Ibig sabihin, mga offering, animal sacrifices. E sabi ko nga doon sa tatawag natin diyan sa kabila, sa pag-asa, dahil sila'y farmers, sabi ko ano kayo, pagsusundin natin yung kalooban ng Diyos na tayo nasa lumang tipan pa rin, susunod sa kanyang kalooban. Tuwing handog tayo, baka, sabi ko, binibiro ka sa kanila. Pag tayo bibigyan ng baka, ang handog natin, di maubos ang lahat ng baka rito sa pag-asa. Dahil time to time, maghandog ng baka. Paano yung walang baka? Di wala ng karapatan maligtas. Pero sabi riyan, ay tatawag natin maghain. Sabi riyan, tuloy lang din, sa ibang paraan na hindi kaya baga ng pagkalikat, sila'y nagpaghandog sapagkat ang mga nagsisamba, yamang nalinis na minsan ay hindi na sana magkaroon pa ng buti ng mga kasalan. Verse 3, ngunit sa mga hain yaon, ginagawa ay pag-alaala sa mga kasalanan taon-taon. So ibig sabihin, sa lumang tipan, yung kanilang paghandog upang maalis yung tatawag natin kasalan. Pero sabi niyan, ang mga hain yon ay pag-alaala sa mga kasalanan taon-taon. Parang renewal lang yan. Nasabi mo, may kasalanan ka, hindi mo na may labas-labas. Kaya sabi, renew. Renew na lang. Nanatiling sa'yo, pero nanatiling naka-impound. Parang ganon. Ginagawa na ang kapag-handog, pero hindi ito nakapag-alis ng kasalanan. Kaya sabi rin sa verse 4, sapagkat di maaring mga dugo ng mga baka at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya handog sila ng handog. Walang magawa. Hindi makapag-alis. Andyan pa rin. Parang bayad mo lang. Interest na suro, no? Interest, hindi pa rin makukuha. Kaya mga kanilang ginagawa sa lumang tipan upang maalis ang kanilang mga kasalanan, nag-aalay ng mga dugo ng mga baka o kambing. Kaya sabi ko, maubos ang mga baka natin sa ilagan. Pag ganun. Pag yan ang ating susundin. So, hindi kaya. Hindi natin kaya dahil wala tayong mga alaga. Kaya lang natin surba ka, isang kilo o half kilo. Yan ang kailan ihandog nila sa Panginoon pag ikaw nagkasala, buo. Mga kambing, Jesus, mahal pa naman. Di ba? So yung mga bagay na kanilang dapat gawin upang sila maging kalugod-lugod. Pero sabi, hindi makapag aalis. Verse 5, kaya't pagpasok niya sa sanlibutan, sino yung pumasok sa sanlibutan? Kung babalikan po natin ang John chapter 1, 1 chapter 1, verse 1, sabi riyan, balikan po natin, dahil marami nagtatatwa, ayaw nila tanggapin ang verse na yan, pero sabi po riyan sa verse 1, 1 chapter 1, verse 1. Sa pasimula pa ay naroon ng salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. So in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So doon sa John chapter 1, verse 1, nung pansimula, nandun ang verbo, andun ang logos, andun ang salita, andun na ang tinatawag na logos o salita. At sabi riyan ay kasama ng Diyos. Verse 2, kasama na siya ng Diyos sa pasimula. Pasimula pa, andun na yung salita o the verbo. Ano nangyari doon sa verse 14? Sabi po riyan sa verse 14, naging tao ang verbo o salita, siya'y nanirihan sa piling natin. Paano nangyari yun? Sabi po riyan sa verse, kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ng verbong ito, na yung salitang yan, ang Diyos na yan, ay nagkatawan tao. Sino yung nagkatawan tao? So ang Panginoon Jesus. Kaya siya'y tinawag na Jesus. Jesus na ibig sabihin, o itatawag natin Emmanuel, ibig sabihin God with us. Kaya paano siya naging tao? Mula sa Espiritu, siya'y pumasok sa katawan, naging Jesus, kaya si Jesus na tunay na Diyos ay naging, o yung verbo, naging tao, kaya tinawag natin Jesus. Jesus Cristo o Yeshua. Sabi nga ng mga Hebreo, Yeshua. So ibig sabihin, ang Diyos na siyang tagapagligtas. Kaya rin siya nagkatawang tao, sabi niya, hindi, okay, hain at handog ay hindi mo ibig sapagkat sabi niya,
mga hain ng dugo ng mga baka at mga kambing ay hindi makapag-alis ng kasalanan. Sabi niya, pagpasok niya sino si Jesus sa sanlibutan, hindi na daw yung handog, ngunit isang katawan na sa akin ay inianda mo. So nakikita po natin yung layunin kung bakit nagkatawan tao si Jesus na ating Panginoon ay upang tuparin dahil yung mga handog dito sa Old Testament, hindi sapat, hindi makapag-alis. So yun tuloy-tuloy, andun pa rin ang kasalanan. Ngunit sabi niya, pumasok siya sa isang katawan para sa anong dahilan? Sa isang layunin. Verse 6, sa mga handog na susunugin at mga hain patungkol sa mga sala ay hindi ka nalulugod. Para sabi niya, ayaw ko na. Ako ay naumay na dyan sa inyong mga handog. Panay ganun yung handog niya, parang ay nakakasawa na rin. Kaya ganun din sa ating buhay ay ayaw ng Diyos. Yung ganun pa kasi. Verse 7, na magkagayon sinabi ko, narito ako, ako'y pumarito sa balumbon ng aklat na susulat tungkol sa akin upang gawin o Diyos ang iyong kalooban. Ano ba kalooban ng Panginoon? Ano sabi ni Juan? Dito sa Juan chapter 1 verse 29. Nang nakita niya si Jesus, sabi niya sa verse 29, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So na nakita siya ni Juan, sabi, narito, ito yung handog. Yung hain na handog ng mata, ayaw ng Diyos. Naumay na, ayaw na ng Panginoon. Hindi na kapag-alis ng kasalanan. Nagpapaalala lang. Hindi na pwede. Hindi na sapat yung ginagawa ng mga tao. Kaya may hangganan. Kaya yung, kung saan nagsimula yung kautusan na binigay kay Moses, nagsimula na dapat kanilang gawin sa pamuhay, pero hindi sila nakapamuhay. Pangalawa, andun yung handog upang sila ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi ito pwede. Naumay na pa, ayaw na ng Panginoon yung kanilang mga handog. Kaya ang Panginoon, Diyos mismo ngayon yung nagbigay ng handog. Sino yan? Si Jesus. Upang may bigay, nagkatawan, tao, pumasok sa katawan, naging tao, at sabi doon, hindi na yon dahil verse 7, nang magkagayoy, sinabi ko, narito, ako'y pumarito upang sabi, gawin o Diyos ang iyong kalooban. Ano ba kalooban ng Panginoon? Ihandog niya ang kanyang sarili. Sa itaas ay sinabi, mga hain at mga handog na susunugin buo at mga hain patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig at di mo rin kinalugdan mga bagay na inandog ayon sa kautusan. Bakit? Ang problema, ang tao ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. Verse 9, sa sinabi niya, narito, ako'y pumarito. Sino yung pumarito? Si Jesus. Upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Ano yung una? Yung mga handog na mga tiyatawag natin mga dugo o tiyatawag natin hayop, yung offering doon sa tabernakulo ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Hindi katanggap-tanggap. Anong gagawin niyo pag hindi na pwede? Di dapat alisin, dapat palitan. Di ba? Papalitan po natin. Palitan. Kaya lang, wala tayong may papalit. Ang Diyos ang siyang nag-provide ng pinakamainam. Kaya sabi niya, inalis niya ang una, ano yun? Yung mga handog doon sa templo, tabernakulo, ay wala na. Dahil inandog ng ating Panginoon Jesus ang kanyang sarili upang maitatag ang ikalawa. Kaya ang ending, Christ is the end of the law. Christ is the end of sacrifice. Lahat ng ating kailangan upang tayo makalapit sa Panginoon ay na kay Jesus Christ lamang. Sapat na. Kaya hindi natin pwede isang tabi si Jesus. Hindi natin pwede kalimutan. Kaya dapat yung ating loyalty sa ating pananampalataya ay na kay Jesus. Ano man ang mangyari, ikaw at ako ay dapat nanatiling tapat kay Jesus Christ. Dahil si Christ is the end of the law. Ano sabi ng Panginoon Jesus sa Juan chapter 14? Tingnan po natin sandali. 14 verse 6.
Memorize niya, pero dapat basahin po natin sa ating mga Biblia. Sabi riyan, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at

0: tawag natin na sa pila, dalawang pila yan. Doon sa sentro at ang babae na ganyan, meron isang babae tatawag natin na una sa akin. Sabi niya, gusto niya ang kwan, kaliwat kanan siya, gusto pumunta sa kabila, senior ako, senior ako. Pinipili na siya senior para siya priority. Hindi na siya pinapakinggan. So ang point ko, gusto ka agad matapos yung kanyang gagawin doon. Eh napakaraming mga tao. So, hindi, basta sinusundan. So ibig sabihin, wala siya nagawa kundi sumunod siya sa pila. Anong point ko doon? Ang taong ito, gusto niyang matapos ka agad. Na siya end na yung kanyang gagawin. Hindi pa natapos. Nakabayad din, ako yung babayad din. Mamaya, bumalik. Meron ako tatanungin. So, pagkatapos ko bumalik, sabi niya, sir, gusto ko i-transfer yung pangalan tatay ko sa akin. Sabi niya, tuwag ka. Ang dahaba ng pila doon sa mga nag-a-apply ng ako, sa mga kwan, mga senior, ng pangalan niyo sa kuryente, patalastas. Senior sa patalastas natin, yung pwedeng mababa, may discount. Pag yung membro ng four-piece, may discount din. Kung pangalan niyo yung contador, kung hindi yung pangalan, ipatransfer niyo. Di ba? Eh, purpose ako, hindi mo ng pangalan. Pwede? Susunod tayo sa senior ako. Ang senior ka, no? Pero, ang gamit mo ng pangalan, ang dami mo ng gamit, sobra-sobra, hindi pa rin pwede. Kaya, dahil hindi. Kaya, ang point ko ay mayroong reglamento na dapat sundin. Ang reglamento natin, ang reglamento ng Diyos, nung unang panahon ay mga hain, hayop, mga baka, mga kambing, inialay. At ang dapat papasok doon ay mga saserdote. Pero sabi ng Panginoon, kayo ay lahi ng saserdote. Tayong lahat ay pwede nang papasok sa harapan ng Panginoon dahil kay Jesu Kristo. Ayan, meron tayong tiyatawag natin na papel. Meron tayong pinanghawakan. Kaya sabi riyan, inalis niya ang una. Ano yun? So hindi natin kailan yung mga reglamento doon sa lumang tipan. Ang panghawakan natin ay si Jesus Christ. Kaya tayo ay nasa bagong tipan sa ating Panginoon dahil kay Jesus. At hindi tayo makapasok sa langit kung walang Jesus, Jesus Christ. So ibig sabihin, dapat tayong maging tapat sa Kanya. Okay, panguli. Verse 10, sa kalooban niya o tayo pinapaging banal sa pamagitan ng paghandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailan man. Anong gusto niyo? Paulit-ulit? Ayaw na. Sa ating gusto natin minsan, di ba? Instant. Kung minsan nga, sabi ko ay sa mga taong mahilig sa mga instant. Instant noodles, ano ba? Instant kape. Dahil sa ating katamaran, gusto natin pag nilagay mo, minsan, minsan. O, di ba? Mahilig tayo gano'n para minsan na lang. O. So, ganun tayo. Pero sabi, yung ginawa ng Panginoon, minsanan lamang niyang ginawa para sa atin. So kaya dapat minsan na rin yung ating pananampalataya hanggang sa kahuli-hulihan sana ng ating hininga, tayo tapat sa ating Panginoon Jesu Kristo. Ano man ang mangyari, dapat tayo patuloy na sumasamba, tayo patuloy na pupuri, naglilingkod sa ating Panginoon. Iwasan na natin tulad na ginawa doon sa mga ibinasa natin kanina sa Ezekiel na sila'y hindi nagbagong buhay. Kaya dapat magbagong buhay tayo para hindi magalit sa atin ang Panginoon. Okay, sa Hebreo, meron pa. Ang katotohanan ng bawat saserdote na araw-araw ay nangasiwa sa patayo, naghandog ng madalas gayon din ng mga hain, hindi nakaalis kailanman ng mga kasalanan. Okay, 12, hindi siya naghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Kaya sabi riyan sa Roma chapter 10, for Christ is the end of the law. Anong gusto niyo? Magbayad kayo? Gagawa pa kayo? O sabi dang, Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Ano gusto? Gusto natin instant. Di ba? Instant. Kung gusto natin maging righteous, maging matuwid sa harapan ng Panginoon, si Kristo ang iyong kailangan. Kaya sabi ng Panginoon, ang sino man sumampalataya, at mabautismuhan ay siyang napakasimple yung nais ng Panginoon. Hindi natin kailangan marami pang reglamento. Ganun na kasimple. At ang sino man sumapalataya kay Jesus ay binigyan ng karapatan tawagin anak ng Diyos. Malaki kung gusto niyo yung maraming, maraming paraan. Gusto niyo maghalay. Pero sabi niya, sapat na, tama na si Jesus. Na kailangan natin sa ating buhay. Sa ating mga sumunod na sa Ebanghelyo ng Panginoon Jesus, ay dapat ay gawin na natin. Kahit hanggang dito lang. Natapos, sinasabi ng katwiran ay sa pananampalatayang ganito. Okay, natawan na natin yan. Dito na lang, 8 and 9. Datapot, anong sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyong bibig at sa iyong puso sa makatwid bagay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangaral. Ano ba yung ating pinapangaral? Ano ba yung ating pananampalataya as a Christian? Andito sa ating harapan, yung tiyatawag po natin, Lord's Supper po natin. Ginagawa natin yan every Sunday. Paggunita, una, na tayo makasalanan. Paggunita na tayo iniligtas ng Panginoon mula sa ating makasalanan sa pamagitan ng kanyang pag-alay na kanyang sarili. So, ibig sabihin, yung pag-alay ng Panginoon ng kanyang sarili, siya'y namatay sa krus. Siya'y nagsakripisyo alang-alang sa iyo at sa akin. Iyon ang ating pinapaniwala. Namatay si Jesus at muling nabuhay. Kaya sabi doon kanina, siya'y umupo sa kanan luklukan ng Diyos. At sabi natin, ginagawa natin yan dahil tayo nariwala siya'y muling babalik. So yun ang ating pinapahayag, yun ang ating pinaparang tanging pag-asa ng bawat isa ay walang iba kundi si Kristo Jesus dahil siya ang hangganan, katapusan, fulfillment ng kautusan. So kailangan po natin ay si Jesus. Kaya sabi niya sa verse 8, ang salita na malapit sa inyong bibig. Ano yun? Patungkol sa ating pinangaral, patungkol kay Jesus. Verse 9, sapagkat kung ipahayag mo sa iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya na maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Kaya wala pong ibang tiyatawag natin dapat natin gawin kundi sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya kung nais pa natin kaligtasan, ulitin ko, manatili tayong tapat. Iwasan na natin, iwan natin yung mga mali natin sistema ng buhay. Kaya sabi, habang may pagkakataon pa tayo magbago, magbago na tayo bago magalit ang Panginoon. Pag nagalit, maaaring ikaw parusahan. Kung hindi man ngayon, baka sa impyerno ka mapupunta. Kaya mainam na ipakita po natin ang diwa, ihayag po natin ng ating Panginoon. Ibig sabihin, pag sinabi yung Panginoon, ang iyong boss ay walang iba kundi si Jesus. Ano man ang mangyari, susunod at susunod tayo sa kanyang kalooban. Kaya siya ang kailangan ng bawat isa. Nawang bawat isa sa atin ay manatiling tapat sa ating Panginoon. Pagpalain tayo Panginoon sa pagkarinig kanya sa salita.
1: Bilang tubang awit, hymn number 125. 125. There is much to do, there's work on every hand. Heart a cry for help, sounds ringing through the land. Jesus calls for reaper, I must have to be.

Kayo na pwede daw sa banal na kapunan. Ganito po ang sinasabi sa Mateo chapter 26 verse 26-28. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon. Binigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin, ito ang aking katawan. Pagkatapos, dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa araw na ito at sa pagkakataong makabahagi sa banal na hapunan. Salamat po sa tinapay na sumisimbolo ng kanyang katawan at sa katas ng ubas na siyang sumisimbolo ng kanyang dugo. Tulungan mo po kaming maging malinis ang puso at isip habang tumatanggap nito. Patawarin mo po ang aming mga kasalanan at palakasin ang aming pananampalataya. Nawa po ay lagi naming maalala ang pag-ibig at sakripisyo ng inyong anak para sa aming kaligtasan. Gabayan at ingatan mo po nawa ang buong kapulungan at ingatan ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.

0: kayo na po ay dadako sa ambagan. Ganito po ang sinasabi sa pangalawang Corinto chapter 9 verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, salamat po sa linggong ito na muli po kami ay nagkatipon-tipon upang papurihan ang iyong dakilang pangalan. Ama, kami po ay dadako na sa ambagan. Maraming salamat po sa lahat ng biyayang pinagkakaloob mo sa bawat isa. Tulungan niyo po kami, Ama, na magamit ang perang malilikom ngayon para sa ikalalawak ng aming gawain. Hiling po namin, Ama, na patuloy niyo pong pagpalain ang aming mga buhay at humihingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala na hindi naayon sa inyong harapan. Ito lang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ay po yung magsitayo. Open po natin ang pang book sa number 124. The Love of God. 124. Okay.

0: All right, everybody. Good morning, good afternoon, and good evening to all of you. Happy Lord's Day goes to everybody that's in the Asian region. That would cover from the islands of the Philippines all the way over to India there. And good to have all of you here with us here on Ignite Radio as we continue on, Igniters. We got one more segment, Igniters, coming up right after this. And that will be with our good friend, Brother Lucas Igniters. We'll check in with Brother Lucas to see what's up with him. And we'll go ahead and to get started from there. So the next two Igniters is going to be well, this one's going to be in Tagalog. Brother Lucas is going to do his in Tagalog and English mix. And then after that, Igniters, we will then jettison all the way over to Hyderabad Igniters and check in with our good friend, Brother Jack Williams, and see what his Lord's Day sermon is going to be all about from the brand new South Hyderabad Church of Christ there, right by the airport in Hyderabad. So amen to that. So got a few things going on, Igniter, still before we get into our overnight programming here, and we'll take off and go try to get a few hours rest, come back here, Igniters, and to get ready to kick off 13 hours of Lord's Day programming here on Ignite Radio. Okay. Okay, so they just finished up here the song. And Brother Ricky, looks he's coming. Okay, so Brother Ricky is getting ready here, Igniters, and we will go ahead and to get ready. We're just waiting for the go signal, and we'll get connected with them while that goes on, Igniters. Shout out to Sister TL that wrote in here, happy Lord's Day, Brother Ricky, and sent over three hearts. Brother Eleazar is still with us. He sent over a couple of hearts and said, happy Lord's Day, Brother Ricky, and amen to that. Sister Amelia is still with us, and so happy Lord's Day still goes to you as well, and all the rest of you elsewhere as well. Hey, by the way, Brother Eleazar, because I didn't do this earlier, I didn't want to interrupt you. But let's go ahead, Igniters, and give a shout out, not just to Brother Eleazar. Let's give a shout out to his lovely wife there. Let's go ahead and give a shout out to her, Sister Glenda. Let's go ahead and give a shout out to Pretty Jane as well. Let's don't forget about Brother Eleazar's prodigal son there, the good one, that is the good one. It's a bad prodigal son. Eleazar got the good one. You know, I should just nickname him Mini Me. That's it. If you ever saw a picture of Eleazar's son, and they almost look like, it's like we just gotta call him Mini Me. There you go, Mini Me. That would be a perfect one for Eleazar's son, Mini Me. Won't that kid won't be Mini for too much longer, I can tell you that. But anyways, so shout out to you and your whole family, and hope that you're all doing well, and happy Lord's Day goes to all of you. Okay. We're getting connected right now, Igniter, so hang on. Hang on here right now. Okay, we're ready.
1: Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Wala pa yung ibang ating mga kapatiran po. Ayan, so, nadako na po tayo sa ating araling, mga kapatid. At yung mga kapatid po natin sa ibang bansa, rito sa Pilipinas, at sila po ay nanonood sa live streaming na ito. At happy Lord's Day po sa inyo. At tayo na po ay dadako, mga kapatid, sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ang isa pong mahalagang parte sa ating pagsamba ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos tulad po ng Bible study at Bible message o homily. Ang Bible study ay pag-aaral sa Biblia, kaya personal o grupong pagsusuri sa mga banal na kasulatan upang maunawaan ang konteksto, mensahe at kalooban ng Diyos. Layunin itong palalimin ang pananampalataya, paluguin ang espiritualidad at ilapat ang mga natutunang sa araw-araw na ating pamumuhay. Tulad po sa ating pagsamba sa umagang ito, ay mahalaga ang Bible study, pag-aaral ng salita ng Diyos, at gayon din ang Bible message. Ito ay ang mensahe ng Biblia. Ito ay ang kwento ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ang pagbawi o redemption sa ating mula sa kasalanan at sa pagpanumbalik ng relasyon sa Kanya sa pamamagitan ni Hesukristo. Ito ay isang walang hanggang mensahe na nagtuturo tungkol sa paglikha, pagbagsak ng tao at ang plano ng Diyos ng kaligtasan. Yung pagbagsak ng tao po, mga kapatid, ay ito po yung mga nangyayari po sa mga ginagawa nila. Katulad po ng mga Israelita na sila po ay tumalikod sa ating Panginoong Diyos na Yahweh at sila po ay pinasakop sa iba't ibang kaharian tulad po ng Babylonian Empire, Persian Empire, Greek Empire at ang Roman Empire dahil po sa ginagawa nila hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos. Subalit, nandun po ang plano ng Diyos na iligtas pa rin tayo. Kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak ng Jesus Kristo na tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yung Bible message ay napakahalaga upang tayo ay palaguin sa ating pananampalataya. Ito po yung pagkakaiba. Kaya sa ating pong pag-aaral, mayroon po tayong tools. Ano po yung tools, mga kapatid? Paggamit, gagamitin. Halimbawa, sa isa kang karpintero, ano po ba ang gamit ng karpintero? Brother Jess, nagare, martilyo, marami. Kung isa kang ano naman, mekaniko, ano po, maraming gamit din. Lice, krisin, kung ano-anong kagamitan para sa sasakyan. At gayon din sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ay mayroon po tayong tinatawag na exegesis at eisegesis, mga kapatid. Ito ay mahalaga na magamit sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lamang po sa Bible study, kundi ganun din sa Bible message. At mailalarawan po doon kung ano yung pag-unawa o ipinapahayag nung nakatayo sa pulpito. Tagapoy ito, mga kapatid. Gusto ko lang po na i-share yung amin pong napag-aralan sa online Bible class upang makarelate po tayo tulad po sa Bible study po natin ngayon dahil ito ang kaibahan po ng dalawa, itong exegesis at eisegesis, ay magkabaligtad na paraan ng pagpapaliwanag o pag-intindi sa isang teksto, lalo na sa Biblia. Ang exegesis ay tapat na pagbuwa ng orihinal na kahulugan mula sa teksto. Habang ito naman po ang eisegesis ay ang maling pagpalit ng sariling idea papasok sa teksto. So magkasalungat po. Yung exegesis ay nanggagaling po sa Biblia at yun ay ipapaliwanag po dahil marami pong katanungan tayo sa Biblia. Subalit, ang Biblia din ang sasagot. Tulad po ni pamamaraan ni isang mga ngaral. O, itanong mo at Biblia ang sasagot. Diba? Kaya tama mo po na ang mga bawat katanungan natin sa pamumuhay natin ay naroon, nakapaloob sa Biblia. Tulad ng paano nalikha ang lahat. Tulad po tayo, paano tayo nalikha ng Diyos? Narayan po sa Genesis. Yan po. So, nandyan po yung kasagutan. At yan po kahulugan ng exegesis. It ang eisegesis po, mga kapatid. So, ano po ang dapat? Ito ang exegesis. Ito po ang dapat na pananaw ng isang nag-aaral o nagtuturo ng salita ng ating Panginoon Diyos. Ang kahulugan nito ay lead off o paghugot ng kahulugan mula sa teksto. Ito ay objective na pag-aaral kung ano talaga ang sinasabi ng may akda sa kanyang mga mambabasa. Paano po ito ginawa? Tinitignan ng konteksto, kasaysayan, wika, at kultura. Context, grammar, historical setting. At ano po ang layunin nito, mga kapatid? Ayan. Ito ay hinahayaan ang ang teksto na magsalita para sa kanyang sarili. Tulad po ng aking nasambit kanina na mismo po ang Biblia ang sasagot at hindi po dapat sa ating sariling pangbigay na pangunawa o pagkakahulugan. Kailangan po ang gamitin natin ay exegesis. At ito po naman ang sinasabi ng exegesis na hindi po dapat, mga kapatid, dahil lead into pagpasok ng sariling idea sa teksto. Halimbawa, may nababasa ka sa Biblia, ay binigyan mo ng sarili mong pananaw o pagkahulugan. Hindi mo binasa mabuti yung wider context. Ito ang subjective na pagbasa kung saan inilalagay ng mambabasa ang kanyang sariling prekonsepto o opinion. Sariling opinion niya po, mga kapatid. At hindi po siya tumingin doon sa background. Ito po, binabaliwala ang konteksto at ginagamit lang ang talata para patunayan ang sariling gusto o teorya. Marami po, mga kapatid, ang nangyayari sa ibang denominasyon. Tulad po ng may nabasa sila, si Jesucristo ay anak ng tao, so literal nila, mga kapatid. Si Jesucristo ay anak lang ng tao at hindi yan anak ng Diyos. Subalit, kung aaralin po natin doon sa wider context, in full Bible context, mga kapatid. So, mayroon po tayong isa pang tools. Mahalaga po ito, mga kapatid, yung pag-unawa natin sa teksto. Yung pong immediate context at wider context and whole Bible context. Tulad po ng exegesis. Narayan po din yung may mababasa po tayo. Yan po, nakasulat dyan na immediate context at bibigyan natin ng pangkuhulugan kagad. Hindi po tayo gagamit ng wider context. Hindi po dapat ganoon. Kaya mahalaga po, mga kapatid, na gagamit tayo ng wider context at full Bible context. Tulad po nito, isang halimbawa po na may nabasa po tayo sa Pilipias, so Philippians chapter 4 verse 13, na ano po ang sinasabit doon? Nagagawa ng binigyan tayo ng kaloob ng Diyos, ng kalakasan, at magagawa natin. So, ibig sabihin po ba, mga kapatid, yung bagay na yon na binigyan tayo ng kalakasan para magamit lang natin sa sports o pagyaman? Di po, mga kapatid, kaya babasahin po natin yung ibang talata. Aakyat po tayo doon sa Philippians chapter 4 verses 6 to 7 at verse 10 to 12. Ano po ba ang nakasaad doon, mga kapatid? Yung pangyayari po sa buhay ni Apostol Pablo na naging kontento po siya sa kanyang pamuhay, naranasan niyang maghikahos, naranasan niyang maging masagana. Yun po ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Kaya nandun po papasok na yung tinatawag nating wider context na mas malawak na konteksto. Ano pong kahulugan? Ito ay ang buong kabanata o chapter o buong aklat kung saan matatagpuan ang talata kasama rito ang layunin ng nagsulat. Halimbawa, si Apostol Pablo at ang sitwasyon ng tumanggap. Yan. Nakikita rito ang tema ng buong aklat. Tulad din po na pag-aaral sa book of Jeremiah, doon sa chapter 29. Mababasa po natin doon sa aklat na yan, ay kailangan din po nating suriin kung ano ba talaga ang mensahe ng Panginoon Diyos sa mga Israelita. Kaya papasok din po mga kapatid yung whole Bible context. Halimbawa, ito pong whole Bible context, mayroon po tayong nabasa po mga kapatid na po na si Jesucristo, siya po ang Misaya. Siya po ang anak ng Diyos. So yung whole Bible context, babasahin na po natin doon sa lumang tipan. Iimbestigahan po natin mabuti. Tulad po sa halimbawa, dito sa John chapter 1 verse 21. Opo, at dito pinapahayag na ni Apostol Juan, dito na si John the Baptist, sinasabi niya na si Jesucristo ay anak ng Diyos, siya po ang kordero ng Diyos. Siya po ang mag-aalis ng kasalanan. So, paano natin yan bibigyan ng maganda pang kahulugan? So, tayo po ay mag-iimbestiga. Tayo po ay pupunta sa whole Bible context at mababasa natin dyan sa Isaiah chapter 53 verses 7 to 8 na si Jesucristo siya po ang handog para sa ating mga kasalanan, mga kapatid. So, halimbawa, kung mayroon po tayong trabaho sa gobyerno, po, mayroon pong isang ahensya, wala po sa PNP, wala, mayroon pong investigator, po, mayroong investigator, hindi lamang po sa PNP, may ibang ahensya pa, mayroong nag-iimbestiga. Halimbawa, mayroong kaso, kailangan iimbestigan mo kung ano yung pangyayari, pirurut mo, ganun din po sa natatrabaho sa private, halimbawa sa bangko, mayroon ding investigator doon. Aalamin niya kung ano yung subject doon, mga kapatid. O tulad halimbawa, ano pang trabaho.

bagong tipan, kailangan natin pumunta doon sa lumang tipan para mapatunayan natin na tama yung sinasabi sa Biblia. Kaya mahalaga yung whole Bible context, wider context, at yung immediate context, ay yun naman po yung biglaan po nating nababasa. Huwag po nating bigyan ng kahulugan kaagad yun. Kailangan nating mag-imbestiga. Yan po ay mga tools po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At dito malalaman natin ang nagsasalita kung siya ba ay exegesis o exegesis, mga kapatid. Yan, so, ayan, so dito, mga kapatid, si Santiago o kapatid ni Jesucristo sa laman. Yan po, basa po natin dyan. Tulad po ng ating napag-aralan, last Sunday, ito po yung ating introduction. At saan po siya nagsulat, mga kapatid? So, nandun na naman yung pag-aaral ng wider context, mga kapatid, na kung saan siya nagsulat, sa Judea, noong 48 AD, probably, mga kapatid. Yan. Yan po, narito na naman ang mahalagang detalye. So, nandun na naman yung pag-investigate po natin patungkol kay Santiago. Yan, sa siya po ay isang matanda sa iglesia sa Jerusalem. Ano po yung matanda? Ibig sabihin po nun, may mababasa po tayo sa Biblia, ang tinutukoy po ng matanda, bishop, elder. Kaya ang tawag sa kanya sa English, kaya Elder James. At ang kapatid sa laman ni Jesucristo. Yan po mga kapatid. Ano po ang tema? Ang pananampalatay dapat makita sa gawa, hindi lamang sa salita. Kung babasahin po natin ang mga mensahe na nakasulat po doon, mga kapatid. Yan, tinatalakay ang pagtitiyaga sa pagsubok, pamamahala sa dila, pag-iwas sa pagtatangi, at ang kahalagahan ng pagdarasal. So, mamaya matatopic natin yung pagtatangi, mga pagsubok, mga kapatid, at ang kahalagahan ng pagdarasal. Ito po yung ating punatalakay, yung kaibahan ng tatlong Santiago. Yan po, may tatlo pong James po dyan. Yung anak ni Sibidio. Yan po. At mayroon din pong ikalawang Santiago na anak ni Alfeo. Isa rin siya sa 12 apostol. At nandyan po yung mga bersikulo na magpapatunay na siya po ang tinutukoy dyan. Eh, nandyan naman po yung wider context. At nandito na po yung Santiago na kapatid ng Panginoon sa laman. At Santiago na makatarungan, ayan po, nandyan naman po yung pag-imbestiga natin. Sino siya? Hindi siya sa 12 apostol noong panahon ng ministeryo ni Jesus. Ngunit siya ay kapatid sa ina ni Jesus. At nandyan na naman po yung mga versikulo na supporting natin. Kaya mayroon pong pag-iimbestiga po lagi, mga kapatid. Yung mababasa natin sa Mateo chapter 13, verse 55, at Galatia chapter 1, verse 19. Nandiyan po yung mga supporting verse po natin. Ang kahalagahan, naging bishop siya sa iglesia sa Jerusalem. At may mahalagang papel sa Jerusalem, at yan po na naman ay ating makikita doon sa Biblia, sa Gawa chapter 15, na siya ang kinikilalang sumulat ng aklat ng Santiago. At dito mga kapatid, yung napag-aralan natin last Sunday, yun po, yung nagkawatak-watak ang mga Kristiyano dahil sila po ay dumadanas sa iba't-ibang uri ng pagsubok. At ito po yung huling verses na ating pong natalakay, mga kapatid, na ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Opo, at marami po tayong mga bersikulo na napatunayan, yung pinag-aralan po natin yan. Nandiyan naman po yung wider context at nandun po yung tinatawag na whole Bible context po, mga kapatid. Tulad po ng mga nag-aalinlangan, mayroon po tayong mga bersikulo na sumuporta doon sa mga pag-aalinlangan ng nanampalataya. Opo, at natalakay po natin dyan si apostol na si Tomas. At gayon din po si John the Baptist na mayroon pong dalawang pangyayaring ito na kanilang pag-aalinlangan. At napag-aralan po na natin yan mga kapatid.

0: So tayo na po idadako dito sa Santiago chapter 1 verses 9 to 11. Ang mayaman at ang mahirap, dalawa po, dalawa na naman po ang katayuan ng mga tao dito sa daigdig, isang mahirap at isang mayaman. Opo, at dito, ang kausap po dito at sinulatan, yung mga Kristiyano, kapanahon nila mga kapatid. At dito, napag-aaralan natin, magbibigay po sa atin ito ng paglalago ng pananampalataya. Kakapulutan natin ng aral na gaano ba akalaga sa mundong ito na pipiliin natin yung kayamanan o ang Diyos, mga kapatid. Dalawa lang po yan eh. Opo, ayan. So, tayo na po idadako dito sa Santiago chapter 1 verses 9 to 11. Bibigyan po natin ng kahulugan. Magbibigay po kayo ng inyong kaalaman, karagdagan, mga kapatid. At pag-aaralan po natin yan para makaalaman po natin yung pamumuhay nila at sa pamumuhay po natin. Kibasa po. Kabalahan. Salamat, Brother Nick. So dito, mga kapatid, ito ay dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya tinataas ng Diyos. Ano po ang unang talata po kaagad? Na dapat magalak po ang mahirap. Siyempre po, mga kapatid, magagalak talaga tayong mga naghihirap kapag tayo ay binibless ng Panginoon Diyos. Punta muna tayo sa mga physical po. Diba, ang tao kapag siya ay naghihirap sa kanyang kalagayan, sa kanyang sakit, siya ay pinagaling ng Diyos. Po, diba, magagalak tayo. At gayon din sa mga sa material. Ito po ay tignan natin sa material, mga kapatid. Diba, mayroon naman pong mga salat sa pamumuhay, subalit siya ay tumanggap ng blessings sa ating Panginoon Diyos. Dahil lahat naman po na ating pong tinatamasa, opo, bless po ng Panginoon Diyos yan. Mga pagkain, bahay, pera, mga ari-arian. E bakit? Meron po tayong nababasa po, mga kapatid, sa aklat ni Job. Po, na ano po ang sabi ni Satanas sa ating Panginoon Diyos na Yahweh? Pero sila po ay nag-usap at gustong subukin ang pananampalataya ni Job. Sabi ni Satanas, sasabayin ka pa niyan? Kasi binibigay mo ang lahat ng kanyang pangakailangan. Yung kayamanan, saan galing, di ba? Pinupuno mo ng kayamanan. Kaya sinasamba ka niya. Yan, tignan po natin mga kapatid. No, galing sa Diyos, ang mga blessings, mga material na bagay, mga kapatid. At makita natin dyan na mayroong mga kapatid dito sa panahon nila na sila po ay nabibless. Opo, sa aklat ng Job, nabless na po siya. At ganun din kay Abraham. Ay, ano po ang sabi ng Panginoon? Ibinilis siya ng Panginoong Yahweh. Paparamihin ko ang iyong lahi at ang mga lahi mo ay gagawin kong hari. Di ba blessings yun? O si Haring Solomon, diba, naging mayaman. Binigyan siya ng karunungan at napakaraming kayamanan. Na kayamanan na hindi nadanas ng ibang tao. Dahil kung babasahin po natin, ang background ni Haring Solomon sa kanyang pamumuhay ay talagang ang kayamanan sa kanya ay napakadami. Kaya po, ay nakapag-asawa siya ng 1,000 sa sobrang dami ng kanyang ari-arian. Subalit, nandun na naman po yung wider context na pag-aaral natin na si Haring Solomon na siya po ay nagkasala sa Panginoon. Ang 1,000 ay kasalanan po yun. Subalit, doon sa kanyang mga sulat, ay ipinapakita niya doon ng kanyang pagsisisi. Kaya po, mayroon siyang sulat sa Kawikaan at doon sa mga ngaral. Mayroon po, mga kapatid, kaya nga po, nasulat niya doon sa mga ngaral na sabi niya doon, mga kapatid, ng buhay natin, yan po, at sabi dito, ang damo ay nalalanta sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklat, kumukupas ang kanyang kagandahan. Opo, sa physical, mayroon po nabanggit sa Biblia, kaya po pumunta naman po tayo doon sa whole Bible context, mga kapatid, na mayroong pangyayari na sinasabi sa Biblia na tayong mga tao ay kukupas gaano ka man kagwapo, kaganda, hihina po ito. Hihina po, manlalago yung ating mata, ating tenga, yung ating tuhod, magkakaroon po ng arthritis o rayuma. Diba? Mayroon tayong nakikita sa panahon natin at sa panahon ng iba, yung mga artista. Diba? Gagwapo, gaganda. Subalit, nung tumagal, nagkaedad na sila, kumupas. Di po ba? Kapatid? Eh yung, kaya minsan, gusto natin, eh, parang ayaw ko na yung tumanda kasi yung titigda mo, babalikan mo yung anyo mo noong kabata-bata mo, ay talagang nasisiyahan ka. Balit darating ang panahon, eh yun po, minsan ang tao hindi na nasisiyahan. Subalit, mga kapatid, eh nakasulat na po sa Biblia na kukumpas ang kagandahan. Tignan po natin sa mga ngaral chapter 12, verse 3, mga kapatid. Ibasa po, na sinabi na sa Biblia na itong katawan na ito ay kukupas, manghihina, mata, tenga, at ang ating mga ngipin, mabubungi pagdating ng pagtanda po natin. Kahit na po gaano natin ingatan, po, mayroong malalagas sa ating mga ngipin, mga kapatid. So, siyerte, pumapalad yung mga matatanda na kumplito pa yung kanilang mga ipin. And, naingatan po ng mabuti siguro. Yan. Ibasa po sa mga ngaral, chapter 12, verse 3. Yes, kapatid Andre.
1: Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan. Bago mag-una o iyong mga pisip. Bago mawala ng lahat ang iyong mga tiyos. Alalahanin mo siya bago mag-umi ang iyong mga pisip.
0: Ayan po, salamat kapatid na Aldren. So, balikan lang po natin mga kapatid yung nagagalak ang mga mahirap na kapatid na siya itinataas ng Diyos. Opo, diba kapag nabibulis tayo, eh nagpapasalamat po tayo sa Panginoon Diyos? Well, hindi naman po mga Kristiyano lang po ang binibigyan ng pagpapala ng Panginoon Diyos. Kaysa po sa iba't ibang pananampalataya, opo, kikita natin na may mga naghihirap, umaangat sa buhay, managagalang sa praise God. Yung aking kalagayan dati, ngayon ay kabit ko na yung aking pangarap, pangarap ng aking mga anak. At gayon din po mga kapatid, ito naman, no, kabaliktaran naman po na sa verse 10 at gayon din naman na ang mayaman kapatid kapag siya binababa sapagkat ang mayaman ay lipas na gaya ng bulaklak ng damo. Magagalak ba ang isang mayamang kapatid kapag siya ay dumadanas na ng kahirapan? Okay, tignan po natin si Job ulit. Mga kapatid, kung siya ay nasubok ng Panginoon Diyos, nawala ang kanyang ari-arian, nawala ang kanyang mga anak, at nawala rin ang kanyang misis. Hindi po namatay kasi iniwan po siya. Yung kalagayan na siya po ay sumpura na pong naghihirap para po ng sakit sa balat. At kinakabot niya ang kanyang sugat sa tabi ng basurahan. Subalit, kahit na po ganun ang kanyang naging kalagayan, siya po rin ay nagpapasalamat pa sa Diyos na hindi lamang pagpapala ang aking papasalamatan, gayon din ang kahirapan. Kaya makikita natin kay Job ba kapatid, yung kanyang pananampalataya na dumanas sa pagsubok, naging napakatibay po. Mayroon po kasi sa iba, hindi po lahat, na nanampalataya na magkaroon ng pagsubok, ay sisisihin niya ng Diyos. Dati, mayaman ako. Ngayon, bakit? Naghihirap na ako. Kala ko, Lord, mahal mo ako. Bakit ngayon? Ito na nangyayari sa akin. Tignan natin si Job, mga kapatid. Example po siya eh, na walang kanyang pamilya. Balit ng tiling matatag, mga kapatid. Ngayon, kung may kapatid na, halimbawa, mayaman siya, mayroon siyang negosyo na hindi naman kalugod-lugod sa Diyos. Na halimbawa, yumayaman ka dahil sa pandaraya. Yan, talaga malakas ang kita ng pandaraya. Mga illegal. Subalit, nung na-convert ka sa kanang Kristiyano, siyempre alam mo na po, mga kapatid, ang salita ng Diyos na hindi naman mahalaga itong kayamanan dito sa lupa dahil iiwan mo din. Iiwan mo lahat ito. So, anong gagawin mo para maligtas ka? So, yung mga illegal na yan, ay tatakwil mo. O kaya, ang magagala ka. Opo, eh, minsan, kapag, siyempre, ayaw mo na magnegosyo ng masama. Halimbawa, mayroon ka negosyong bar. At iba pang mga negosyo na ayaw ng Diyos. Mahina na yung kita mo. Kunti na, kinikita mo mga kapatid. Subalit, nakakasunod ka sa kalooban ng Diyos. Ito ang sinasabi na ikagagalak mo din na binababa ka ng Diyos dahil sa iyong kayamanan na naghihirap ka. Subalit, dito, ito ay lahat ay pansamantala po lahat po mga kapatid. Kaya ang sabi dito, gayon din naman ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. O payo po yun eh. Ito ang sabi ni Santiago sa mga kapatid na nag-focus po sa kanilang pagpapayaman. Kaya mayroon pong talinghaga ang ating Panginoon Jesucristo na gigibayin ko yung kanyang kamalig dahil maliit na. Papalitan ko ng malaki, sabi niya, para doon niya ilagay imbak ng kanyang ani. At anong gagawin niya? Siya po ay magpapakasaya-saya. So, bakit po sabi ng Panginoon, Angal, kung kukunin na kita, ayan po, ang ibig sabihin po niya mga kapatid, ay mag-ready po tayo. Kaya basahin po natin sa Lucas chapter 12. Umpisan po natin doon sa verse 15 hanggang 21. Ano po ang sabi ng talatang ito na sulat ni Lucas, Dr. Luke, mga kapatid. Verse 15 hanggang 21. Ito, makakapulot tayo ng napakagandang aral po dito, mga kapatid. Dito papasok yung wider context at whole Bible context po, mga kapatid. Yan. Verse 15 hanggang 21 po.
2: Verse 15. Sinabi niya sa kanila, ang lahat, magbigay kayo sa lahat na huli ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa damit ng kanyang kayamanan. Verse 16. Pagkatapos, sinalaysay ni Jesus ang isang kalinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang kapilag. Verse 18. Kaya't sila, nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga anak. Verse 18. Alam ko na palibago ang ating mga kamali at magpapatayo ang buong ng mas malaki doon. Doon ilalagay ang ating ani at ibang ari-aria. Pagkatapos, ay sasabihin ko sa ating sarili, marami na, marami pa narito para sa mahabang panahon. Kaya magpa-tampay natin na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Anak, sa gabi ay ito'y pabawiin ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga nilaan na para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino man na di po ng kayamanan para sa sarili. Ngunit ito naman sa kanilang ng Diyos.
0: Yan, salamat ang kapatid na Jess. So dito sa talinghaga o parable, dito ay papasok na po yung wider context at ang whole Bible context po, mga kapatid. Ayan. So, dito pinapakita na ang kahalagahan po ng pera. Mahalaga po. Subalit, ay gamitin po natin sa tama. Ibig kong sabihin, mga kapatid, magamit mo sa iyong pamilya, gamit mo sa iyong kapwa, magamit mo sa iglesia. Opo. At dito, ay magkakaroon ng kabuluhan yung kayamanan mo. Subalit, kung naging makasarili ka, yan po ang sinasabi niya na darating yung time na punong-puno na yung kanyang kamalig, ay magpapakasaya. Di niya naisip na maglingkod sa ating Panginoon Diyos. At anong sa ano po ang maipagmamalaki natin sa Panginoon? Dahil sa Kanya po lahat yan. Kaya po sabi niya hangal, babawiin ka na ng Diyos dahil alam po natin na yung ating kaluluwa ay kukunin ng Diyos at ilalagay niya dyan sa hadis at hahatulan po ng Panginoon. At yung espiritu natin babalik din sa ating Panginoon Diyos. At sabi sa Mangangaral chapter 5, verse 15. Ano ba ang kabuluhan? Papayaman ka, iiwan mo din yan, mga kapatid. Basahin po natin sa Mangangaral chapter 5, verse 15. Hindi po natin madadala sa libingan yung ating kayamanan. Opo. Mangangaral chapter 5, verse 15. Ayan. So wala pala tayong madadala, mga kapatid. Iiwan din natin yung ating mga ari-arian. Kung sinasabi naman ng mga pananaw ng iba, iiwan ko sa aking anak, sa aking misis. Opo, iiwan mo. Tama naman. Iiwan mo sa kanila. Kubalit, ang pinapatungkulan dito, siyempre ikaw ang nagpundar. Hindi mo madadala. So ano ang dapat mong ipundar? Ano ang dapat nating gawin, mga kapatid, na ang pag-iimpok ng kayamanan ay doon po sa langit? Hindi po yan material na bagay yung iimpokin natin sa kayamanan sa langit, dahil spiritual po. Doon po hindi papasukin ng magnanakaw, hindi yan may scam, hindi po yan masisira ng kalawangi, nakakain ng insekto po, mga kapatid. Eh yung kayamanan dito sa lupa, ayan, nananakaw, nasisira, at nakakain na yung insekto. Ibig sabihin, mga kapatid, pansamantala po lahat ang kayamanan nung ating tinatamasa dito sa lupa. Kaya nandyan po yung pagpipili at pagtatakwil, mga kapatid. So tingnan natin sa Mateo. Tingin ko, kabisado na po natin yan, mga kapatid. Pa, pakihanap na lang. Saan po matatagpuan yan sa Mateo? yung pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Sige, sa chapter 6 na lang po. Yan. At hanggang verse 20. Eh, pakibasa, Brother Andre. Huwag nanakaw. Yan, salamat kapatid Aldren. Spiritual po, mga kapatid, ano po yung kayamanan ng ipok natin sa langit? Paggawa ng kabutihan, pagmamahal sa kapwa, mga kapatid, pagpapatawad, narin na po lahat. Yan po ay turo po ng Panginoong Jesucristo na dapat i-apply po natin. I-apply po natin yan na kaya ang kayamanan, alam po natin mga kapatid, bisan dumadaan sa kamay natin, napakasimple lang po, tumanggap ka ng pera. Halimbawa, nabigyan ka ng boss mo, yan, dahil masipag ka, binigyan ka ng malaking halaga. Eh, kapag hindi mo yan naiayos o nailagay sa tama, ubos. Opo, mayroon pong mga nagre-retiro tulad ng mga pulis at iba-iba pa, may mga nagre-retiro, may natanggap. Subalit, hindi po naging maayos ng kanilang natanggap na pera, hindi po naingatan na waldas po, mga kapatid. No? Kaya ang ibig sabihin, no, dadaan lang sa kamay natin. Kung may pera, bumunta tayo sa mall, paglabas natin, wala na yung dala-dala nating pera. So, napakasimple lang po na bagay yon. Dadaan lang sa ating kamay. At ganun din po ang mga mayayaman. Iiwan po natin lahat ng kayamanan na yan. At sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19, mga kapatid. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo kay young Timothy at doon sa iglesia sa Efeso chapter 6 verse 17 to 19 po, mga kapatid. Chapter 6 verses 17 to 19. First Timothy. Opo. Ayan po mga kapatid, supporting verse po natin sa mga kapatiran na may kaya sa buhay. Inuutos po ba? Opo, inuutos. Dahil pansamantala po yung mga kayamanan na ito na tinatamasan ng bawat isa. Opo, at anong tatamasahin natin? Buhay na walang hanggan po mga kapatid. Yan po, tignan natin doon sa talatang ito na may supporting verse po tayo, papasok po tayo doon sa full Bible context, doon sa Isaiah chapter 40 verses 6 to 7. Si Propeta Isaiah po, mga kapatid. Ano po ang sinasabi sa banal na kasulatan? Isaiah chapter 40 verses 6 to 7. 40 verses 6 to 7 po, mga kapatid.
3: Magpakayag ka, sabi ng tulid mo, si Papa Kayago, siya. Pahayag mo ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak na parang. Kapag ito ang damo, umupukas ang mga bulaklak. Kapag sila'y nahipa ng hangin, walang kayamin. Tunay na ang tao ay tulad ng damo.
0: Yan, salamat Sir Merla. Kaya dito pinapakita po mga kapatid na ang kayamanan ay lilipas tulad po ng kagandahan din po mga kapatid. Mamatay po tayo. Opo, iiwan ang kayamanan. Kaya bago po natin iwanan ang kayamanan na yan, ay nakagawa na po tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Dahil yan po ang gusto ng Diyos na ibigay po natin ang kapwa natin gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Ayaw nating magutom, may mga kapatid tayo na nagugutom, ay tulungan natin, mga kapatid. Hindi lamang po sa loob ng iglesia, gayon din sa ating kapwa. Kaya nga po, sabi niya, ibigay mo yung kapwa. Kung may nangihingi, ay alam mong mayroon ka naman, ay bakit mo ipagkakait? Kaya marami po tayong bersikulo na nagpapatunay na ay napakalaga ang pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pinapakita niya ang kanyang pagmamahal sa atin. Galit po sa kanya lahat yan, mga blessings na yan. Kaya mayroon tayo sinasabi, mga kapatid, share your blessings. Opo, mga kapatid. Tama po yun. Opo. Ah, yan. So, dito sa ating pong natalakay, ay napakaganda po dito sa bersikulo na ito. At mayroon po na isang bersikulo na aahin mo naman lahat ang mga bagay, nakamtan mo lahat, subalit mapapahamak naman ang iyong sarili. Di po ba? Listen po yan eh. Sa Marcos chapter 8, verse 36. Makamit mo man lahat. Kayamanan, karangalan, sa buhay. Subalit, kakapahamak mo naman. So yun po mga kapatid, no? Sa mga mahirap na kapatid, ay magalak po tayo. Tama, magagalak. Sino man lang hindi. Opo, pasalamat. Subalit, lagi po natin intindihin mga kapatid na kapag tayo umangat, huwag natin kakalimutan ng Diyos. Dahil siya po ang bibigay ng mga bagay na blessings na yan. Mapa-material, mapa-physical, mga kapatid. At mapa-spiritual. Lumalago ang ating pananampalataya sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Tinataas po tayo. Dati wala tayong kaalaman sa salita ng Diyos. Ngayon, kilalang-kilala natin ang Panginoon kung siya ang ating tagapagligtas, mga kapatid. Tinataas po tayo at gayon din sa mga mayaman na kapag siya abala sa kanyang kayamanan, mapakalungkot ang kanyang sasakitin po, mga kapatid. Kaya sila inalintulad sa damo na napakaganda. Subalit, pagdating, lumipas ang panahon, sila po ay matutuyo, mga kapatid. Mayroon po kayong katanungan, karagdagan, patungkol dito sa kalagayan ng mahirap at ang mayaman. Okay. Yes, Brother Aldrin. Ayan. Yan. Salamat kapatid na Aldrin sa karagdagan. So gayon po mga kapatid, no? Pareho po na mamamatay. Wala pong may pagmamalaki tayo sa ating Panginoon Diyos. Subalit, ang pagmamalaki natin, yung pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya po ang mayaman ay mamatay sa gitna ng kanyang kaabalahan. Kaya mayroon po tayong nagamit na supporting verse na nagtayo ng malaking kamali. Nagpakayaman, pakasaya, yan po lahat ay walang kabulo. Kung wala ang Panginoon Diyos sa iyong pamumuhay bilang Kristiyano po. Kaya napakahalaga na bawat hindi lamang po Kristiyano eh. Dapat tayo rin ay mag-aral ng salita ng Diyos. Saliksikin po natin ang aral. Dahil baka hindi po natin namamalayan na naliligaw na po tayo ng landas. Kasi minsan, ang mayaman, mataas ang kanyang pride. Hindi ko sinasabi lahat, kung mga kapatid, mataas po ang pride ng mga mayayaman. Ayaw nila makinig sa mga turo. Dahil nasasagasaan yung kanilang negosyo. Eh kung sa Diyos ka, sabi, alisin mo na yung ayaw ng Diyos, mga negosyo na yan. Alak, drugs, ano man na pinakakita mo laki, takwil mo na yan, kahit na maghirap ka po, mga kapatid. Yan, so, mayroon pa po tayong karagdagan, katanungan. Yes, kapatid na faith.
4: Taking into consideration yung first title, at yung kapatid ko na 1 Corinthians 6:17-19, the among those who are rich in this present world that will be arrogant or to put the wrong to love. At ilagdag ko na rin po yung Matthew 6:24. No one can serve two masters, sabi niya.
0: Tama.
4: Hindi ka pwedeng mag-report ng dalawang Panginoon. Kahit kung tanong po tayo, iso ka to be sad.
0: Apo.
4: Paano natin malalaman na ang kayamanan natin ay sa kapwa-tao? Kasi pagtitingnan po natin, marami sa mga kapatiran ang lahat sa buhay na naging
0: marami. At tingin ko, hindi naman po siguro lahat.
4: Hindi lahat.
0: Opo, opo.
4: Pero, opo. Almost, kahit na sinong tao na umaman, marami po ako na-obserbahan. Hindi ko sinasabi lahat. Kaya ako yung tanong ko, kailan natin sasabihin na ang yaman natin ay sa
0: Pasok? Salamat kapatid na Pete. Ito sarili kong opinion po. At biblical po yung ating gagamitin po mga kapatid dahil siyempre, tayo na po ay Kristiyano. Alam na po natin ang kalooban ng Diyos. At ang napag-aaral natin na ang kayamanan ay pansamantala po. Dahil tayong lahat ay dayuhan dito sa lupang ito. Opo. At ano po ang dapat nating gawin bilang Kristiyano? Mayroon po tayong pagka-kontento sa buhay. Kasi tama naman po, mayroon pong mga umaangat eh, hindi na po sila kukontento sa kanilang kayamanan. Kaya nga po, nakakalungkot sa mga matataas na opisyal. Hindi naman po sikreto yan. Eh, sila po ay binigyan ng kakayahan o karapatan ng Diyos na sila po mamahala. Subali, hindi po sila naging kontento sa kanilang kaumuhay. Naging may kontes eh. Mayaman yun, mas hihigitan ko pa. Opo. Kaya nandun na po yung paglalayo sa relasyon sa Panginoon Diyos. Sabalik, kung tayo na sa relasyon ng Diyos, hindi po natin yan pwede ipagmalaki yung ating nararating. Kung na-bless ka po, mga kapatid, halimbawa, na-bless ka ng kalagayan mo, umangat yung buhay mo, ano po ang sabi ng Panginoon? Huwag ka mapagod sa paggawa ng mabuti. Tumulong ka. Opo, kung wag tayong gagawa ng kalugod-lugod sa Diyos, gagawa tayo ng kabutihan, hindi yung ayaw ng Diyos, mga kapatid. Huwag po nating ipocus yung ating kaya ngayon, sabi niya, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang kaabalahan. Huwag po dapat sana tayong mga Kristiyano. Kaya dito yung lesson and application. Ano yung application po natin? Tingin ko naman po, mga kapatid, wala naman po nabubuhay sa atin dito na billionaryo eh. Sapat lang po yung pamumuhay natin. Minsan ang Diyos binibigyan tayo ng sapat lang. Bakit? Siya po ang may alam ng pamumuhay natin. Siya po ang may plano sa atin. Then Kristiyano na po tayo. At kahit kung tayo ay lumago, yumaman, marami po mga kapatid no, na nakapag-abroad, yumaman, nakalimutan ang iglesia. Masakit po yung mga kapatid. Subalit choice nila yon. Kaya mayroon po tayong free will. Alam po natin, ang nakakasala, tumalikod sa Panginoon Diyos, mayroong pananagutan. Eh, alam po natin, ang buhay na walang hanggan ay hindi po yan material. Kaya po, doon sa Matthew chapter 6, verse 19, to 20 hanggang 21, ano po yung mababasa natin? Ang kayamanan na ating impo ay kayamanan espiritual, paggawa ng kabutihan sa kapwa at lalong-lalo na sa loob ng iglesia. Kaya pa, ano po ang sabi sa ano sa Galatia chapter 6 verse 9 to 10? Opo, ganoon. Magalak po tayo, magbigay po tayo. Lalong-lalo na sa ating mga kapatira sa loob ng iglesia, tumulong sa kapwa. Ayan. Yan po ang application po na dapat nating gawin bilang Kristiyano. Huwag po tayo mag-focus. Misa kasi, pag nabigyan tayo ng mga mararangyang buhay, yun ang masakit. Kaya tignan natin si Job po mga kapatid. Nung napagtagumpay niya lahat ng mga pagsubok sa kanyang buhay, pinalitan ng Diyos at mas higit ang ibinigay sa kanyang kayamanan na doble. Doon sa Job chapter 42, hindi po ako nagkakamali mga kapatid at naging ang kanyang mga anak ay magaganda. Oh, di ba? So gayon po tayo. Pero wag po tayo mag-focus sa material. Wag po tayo mag-focus sa material dahil, ang sabi niya, yan, baka maging abala tayo sa pagpapayaman, ay makalimot tayo sa ating Panginoon Diyos. Kaya, napaka-ganda itong simpleng verse natin, sabi. Subalit kung lalaliman natin, tulad ng pag-participate natin, pang-uunawa natin, nandyan na po yung wider context. Opo, yung immediate context, nandyan po eh. So, ano ang ginamit natin? Exegesis. Opo. Binalagyan natin ng background. Naral po natin mabuti. Kaya nandun yung whole Bible context, then dun sa Isaiah chapter 40, verse 6 to 7, at mayroon pa sa Awit chapter 49, verses 16 to 17. Ito application po, mga kapatid, no, sa pamumuhay natin bilang Kristiyano. Yes, kapatid na Pete? Opo.
5: Para hindi na natin mapagpiling para ng Panginoon. Para iba na yung mapagpiling para ng Panginoon.
0: Opo, salamat, Kapatid Napit. Mayroon naman din ako opinion. Opo, ang gagamitan ko na exegesis, no po, mga kapatid? Hindi po exegesis. Tulad po na nabanggit po sa kawikan, sino po ang may akna yun? Si Haring Solomon. Si Haring Solomon ay binigyan ng karunang kayamanan. Subalit, bakit nasabi ang ganunang pagiging pagpakontento sa buhay? Then naranasan na po niya. Naging mayaman at naging dukha sa harapan ng Diyos. Dahil siya po ay nagkasala. Pero hindi po ibig sabihin, mga kapatid, na kapag tayo ay nabibigyan ng Diyos ng pagpapala, tayo po ay umaangat sa buhay, nadaragdagan niyo kasi may mga kapatid tayong yumayaman, nakakaroon ng maraming, subalit, ano po ang isa nakikita ko sa mga iba, hindi ko sinabi lahat, may mga kapatid na gumagawa ng kanilang ministry na tumutulong sa iglesia, nagbibigay ng mga pangangailangan. So ang pera po, mga kapatid, be wise, gamitin natin sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Kahit na napakalit po ng halaga, opo, lumago ka, eh nagbibigay ka sa dito sa iglesia. Kaya nga po, mga kapatid, diba? Alam ng Diyos kung ano yung nasa pitaka mo. Alam niya po ano yung pamumuhay mo. Eh gamitin po natin sa Panginoon. Dahil ano po ang sabi ng Panginoon? Diba kung nagbigay ka, dudublihin niya? Pangako ng Panginoon Diyos yan. Dinubli niya eh. Dati ka naman, yumaman ka pa, yumaman ka. Eh gusto ng Diyos eh. Bakit? Anong plano ng Diyos? Gamitin mo sa kanyang iglesia at sa mga kapatiran. Kaya po, hinahayaan na mag-flow. Iyayan ng Diyos ang mga blessings na yan. Pasalamat ka lagi sa Panginoon. At huwag mong gamitin ng kayamanan na upang ikaw ay magkasala. Gamitin mo yan para sa Panginoon upang mapaglingkuran mo siya, mga kapatid. Opo. Opo. Opo, mga kapatid. Kaya yung sulat po, opo. Opo. Opo, mga kapatid. Opo, maaaring kapagbigay tayo sa mga kapatiran natin. O naalala mo, dahil may sumobrang blessing. Sabay, eh gusto ng Diyos, eh mabigyan mo yung kapatid na kakasakit. Kaya nga ginamit ka ng Panginoon eh. Dahil alam ng Diyos na yung pera mo, tuturo niya doon sa kapatid na kailangan. Gamitin mo yan. Eh sumusobrang na yan nasa ikaka mo. So yun naman po mga kapatid, dahil wala na po tayo ko sa susunod po na ating pagbalakay ay nawa po, ay narito po kayo ulit mga kapatid. At lalo po nating mapag-aralang mabuti ang salita ng ating Panginoon Diyos. Happy Lord's Day po sa ating lahat.
5: And amen to that, Igniters. What a deep study that was, Igniters, by none other than our good friend Brother Ricky here on Ignite Radio. And don't forget, Igniters, you can catch Brother Ricky part of Ignite Philippines, Igniters. And Tuesday evenings in the Philippines, Igniters, Tuesday evening. At 7 o'clock, right after Brother Edgar. And I tell you, I'm just amen. Definitely well done by our good friend Brother Ricky, and definitely is tooth up to that. Okay, let's quickly, Igniters, get into this one here as Brother Eleazar sent in a couple of hearts. He also said Happy Lord's Day to Brother Ricky, and amen to that. Sister TL, Happy Lord's Day, Brother Ricky, and then sent in here 1, 2, 3, 4, 5, and amen, Brother 6, 7. 8 hearts and said, Maraming salamat, Brother Ricky. Yeah, thank you. Very kind. Yeah, that was a good one. That one's a good one. And I sent over a couple of hearts as well. So, amen to that one. Amen to that one. Well, Igniters, coming up right now is going to be our good friend, good brother. Brother Lucas is going to be with us here on Ignite Radio, the Thirsty Soul Special with Brother Lucas, coming up here igniters, and we're going to go ahead, igniters, and to get into our good friend, Brother Lucas, here on Ignite Radio. So, Maestro, if you don't mind, please. Yeah, I know that was a deep, deep study by our brethren, for sure. Amen to that. Amen to that. So, let's go ahead into let's go ahead and get started here on Ignite Radio, shall we? I think we shall. Yeah. Go ahead.
6: From our main studios in Surrey, British Columbia, Canada, the station for sound gospel programming, you're listening to Ignite Radio.